nde kiluka aikesa kusala ngali cha wabi Afrika kwe alundu na berberati ndele na bongasu awa kusinga tie aike kunyacha vaka kiti kontro ngana tere cha leke

0: Ana kenga ban to suna mango rajon de kelo kaninga zo sa goti te na sara de baka futur bachelier hein.
1: Million Ernest.
0: Petengo go onizo e kana mo bubagi gichi mo bela. Ngangoina gimbetini e aita. Anga.

0: Afrika.
1: Ibarazu kwa shekema dafonono ndekeluka yeke nati ushuka pa chikwa singa mba itibe Afrika ti ingasu sitilasu yeke saratene ti zango na sisi a mission chrétienne zango na sisi a damanda ngombe ti ngana gango ti ambeni akubila na ti kodrosi ti ubongi shari.
2: Ici, la Centrafrique.
0: Dosso Afrika.
1: Kutaraza vimbimbili soke ginda tia inasinda giti bonge ikegeti mwaboko na mbina ati kwa singani. Kutaraza vimbimbili ibarala.
3: Libarala mingi Emmanuel Sambolifis bibara awa mangoi.
1: Aike nanguti nye si ako jwa mission chrétienne asi na mbagitia ya koma adindi nga na asango nga tungana iteneti danza pa katolika.
3: Mbiani akena ngu saki use, ngu saki yoko mbiti tene, kiri mbitene, akena ngu saki yoko. Nga mbungumba ya nandoni baluse mbiti tene si a mission chrétienne. Voilà, à Danzapa, à Sifade, Nambegeti, Torti, Kodrotie. Donc, cause oise so à Sifade, ka, à ke administration coloniale. Et n'angoy so administration coloniale, à Bagigi, Nambegeti, Torti, Kodrotie, awe, iyo tongaso, mokeba, à Yangati Nzapa, à Bumbiti Nzapa, ndedende, à Gande, ti mufa delegue, ti mupokotiala, ti guani, Nambegeti to, et na yati kusala so, ala ke guenani, azuti mununza pasu na gungo litala la inga ka administration coloniale ake deja kawe et tona anisi ake administration coloniale si ake bandendo na ndutiala titene a protéger la ngbanga tisu ala ke na yeko titene a batala et kozo bumbitinza pasu a sifade na mbegeti ya komaka na mbegeti kozo tia ya koma asango a dindi ake bumbiti nzapa ti a protestant alala sika kojo si a bumbiti nzapa ti catholique a gande ti gatiala na poko ake mbeni madame soeri lo aeri beker wala baker tongaso si lo gande ti sifade na sese ti wango na ngu saki oko ngbambu ngumba ya na ndoni baluse na use e ngu ota na pokoni lo tonda ti fango teneti nzapa na mbegenika akegi na ngu saki oko ngbambu ngumba ya na ndoni balota na oko si bumbiti nzapa ti a katolike agande ti si na mbege ti toti kodrotie e ake mbeni bwa so eri ti lo ake ferai la si lo sifade na mbege ti wango ka na poko ti atambula so lo sara na mbege ti bangasu e lo sifade na mbege ti wango e lo ga ten tene na mbeni ita ti lo so eri ti lo ake faye si agande ti baton le si kusala ti fango tene ti nzapa na mbege ti katolike a bagigi na mbege nika e ye li abagigi tongana ye na pokoni so si lo ten tene na bwa faye awe na ti mango tere ala gande ti vombeli keteda tongaso ambonyu nzapa so ayeke na ya ti tambula ti fango tene ala lingbi ti tene ala lango na ya ti daso na ya ti tambula ti abwa tongana ala si na mbege ti wango ala gande ti batone si ala lugunda nika ala lugunda ti kusala ti fango tene ti nzapa na mbege ti akatolike na mbege nika e ndoso ala yeke soro ambeni akatoli a katechiste ti tene ala fa atene e tongana si na ngu saki oko ngbangu ngumba ya na ndöni balota na osio ayeke père moro so aga na poko ti bwa faye si aga ande ti vo mbeni sese so si ayeke fade sese ti compagnie mbeni compagnie concessionnaire la so iri ni ayeke interfina e tongana lo vo sese ni awe ayeke ndoso si aga ande ti sara ande da ti abwa da si ndoso si akatolike aga ande ti tonda ti kusala e tongana si na ngu saki oko ngbangu ngumba ya na ndöni balota na ngumba ya lo kiri lo vo encore mbeni asese ni ti mu lege titene asara da titene tongana abwa aga ala lango da lege oko ama sœur tongana ala gonga ka ti sarango kusala ala lingbi titene ala sara kusala da ti dabe ti awa mango ebi kiri mbi tene kozo

0: bango du tia lanya a la bac que azoni akende ndi sarangoyeti teretia administrateur colonial akende et sarangoyeti amunjinja paso voilà ala ke a protestant voilà ala ke a catholique sarangoyeti teretia la akende bangatiso na bango du tia la ala batene amunjinja paso amu azuvoko tongana azu biani amuala na nengoni bando sosi ke bungo liti a ngbadila ngbangatiso administrateur colonial na auxiliaire so na teretiala ala sala gya yeti ngangu me a munyunza paso milondo ti dingo etiano so wala a protestant wala ke a catholique sarangoji teretiala a ke tilunde e a ke iso la sala si beti angbanditi mbegenika atunda ti dingoni
1: nga zavi mbimbili mandango mbeti wala ene ti ekole asilani tungana na kodro ti angbandi
0: singo ti ekole na mbege ti ndo so aita ti engbandi ake da aba sese ti ubangishari kue e tongana si na ngu saki oko ngbangu ngumba na ndöni baluse tongaso administration coloniale atonda ti ba tongana nyen si ani tonda ti zing ti lugunda ti aekole na ya ti kodro ti e mawani ake so na ndo so si angbandi ake da kozo ada ti mandango mbeti so aba gi gika alondo na mbege ti ambunyunzapa ambunyunzapa la si atonda ti fango mbeti na mbege nika si ekole publique aga ti lo gango na poko ake na ngu saki oko ngbangbu ngumbaya na ndöni balota na miambe si kozo ekole missionnaire azi yanga ti da ti lo na ndo so si aita ti e angbandi ake da e ake bwa so iri ti lo ayeke dufour si lo la lo zi yanga ti mandango mbeti so il a fallu aku ngu osio na poko ni awe si administration coloniale aga ande ti zi ti lo ekole publique ni donc ayeke ambunyunzapa si asi fade ka si azi amu lege na angbandi ti tene ala tonda ti mandango mbeti si ekole publique aga ti lo gango na poko ni e ekole publique so azi yanga ni ayeke zo kue si ayeke wara fade pasa tigo ti manda mbeti na ya ni pepe e jusqu'à na ngu saki oko ngbangbu ngumbaya na ndöni balo mene 1960 na ngoi so kodro ti e ayeke wara fade dipana si da ti mandango mbeti na mbege ti angbandi ka ayeke gi use ekole primaire oko e nga na privé ti acatholique oko
1: me ngbanga ti nyen si atënë ti mandango mbeti ayeke mbeni kpali wala mbeni paradoxe ndali ti angbandi
0: ekole aga paradoxe ngbanga ti nyen ngbanga ti so hinga avant ti tene amunju poro asi fade na ni ka angbandi ayeke na façon ti bangondo ti ala façon ti sarango ye ti ala façon so si ala yeke fa ye na amolenge ti koli wala molenge ti wali na ya ti anzene ze na kusala ti tene ala kue akpengba na tere ti ala me na ngoi so administration coloniale asi si na ngoi so ekole atonda ti bango gigi aga gbungoli na gingo be na mbege ti angbandi ngbanga ti nyen ngbanga ti so ala ba yeke na tokango amolenge ti ala na da ti mandango mbeti akode na andara so si akotara ti ala aza na ala atonda ti kiringo ni na peko ba kpale ni ayeke ndo so e ala yeke fade nduru ti yeda ti toka amolenge ti ala na da ti mandango mbeti pepe ngbanga ti so na sarango ye tongaso ayeke comme si ala ye nga da ti mu maboko na awande ti tene ala sara kue si andara na akode ti akotara ti e ti ala biani akiri na poko ba gingo mbeti angbandi la e ye ni ague yeke yeke tongaso ngbi si na ngoi so atonda ti mungo akozo amakanda wala acertificat d'étude élémentaire na azo ni awe si akozo amunju voko atonda ti bango gigi awe si ndo so si angbandi aga ti hinga yeke biani zingo da ti mandango mbeti na kodro ti ala ayeke nzoni ye me na tongo ndani ayeke zi so abube ti ala kue pepe
1: singila mingi zavi mbimbili ayeke nga gigi si osio kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so alu ti e na ala yeke tingbia ande gi kekeriki ti ba tënë na ndö ti singo ti aexplorateur nga na ambeni aboma so si anokpo lani kodro ti ubongishari
2: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, Tafono Montissiri, Ngana Simaengo.
3: Anda fondi siri na chimaingo ikiwa singi la mingi na Emmanuel Samboli fils na gene chilo chila koko zavimbe mbile na chikuwe singa mbaitibe Afrika au wabi Afrika

0: bongi bowling wa kwing wa encore bowling wa monte quelqu'un le descend pour voir la fiso remix sonné la fête terrac ngana brado glitch les cartels et puis fallait la mettre à l'étonne bag et tenez ou terre tienne la titane et warando quoi singa lissoro na légoti brise londres nangui sous la quoi et puis quand on patarani voilà tango milana que titane à baba na maman et kumbalet la tencha qui zama tindangu soit qui gâte ne apetengo go à duty d'appepe.
1: Centrafricain ou bi Africa bi Baramo Zonigango na yati lisoro na dafono non dekeluka ou bi Africa na ingaso ekibuliti na nduti kangangoti da manangombiti na bi Africa iba na chalangusan on a wa manangombiti sakita da manangombiti wala tiswa ki na lise atonda titene a sou akizamati ndangu soit tene a examati fin d'année ala ki sara titene a muligina la si ala gunanga da utechala na si ala wa pasa titene ala kiran dinanguti piko akiri amandambiti metene sosi agubeti mingi ake akuta kizamani sosi akitongana besi wala bakaloria iba akingui sosi aye akitambula ka mingi akingui sosi moba mouvement mbagi na mbagi amulinga kilekerte tsala ambina kibumbi tere titene ala jikombiti na bi na kutala ambini mingi akigutsala na mbagi ta iso ira tene atidi na piko tambina onsioni kweso titene amupasana la si ala sara kizamasa na ligini si ala wa kizamani ala guinadawa me na ligi titene su kwe itene su na yati amuvumo su mbagi na mbagi su ambini gbungoli tala akinga titene ala sara tunga na nye titene ala wa kizamasu na ligi ti mini mini e iba kota tene ni lasula me yesa gube ti ge aiki pali wala goro sosi anguru tenti kizamatin danguso laso undango terti akiso est-ce que ambina wa fangombiti wala ala sosi akina legita kodeti manangombiti angbati nga nene ti manangombiti angbati nga nene ti teneti kizama tenti na ti litamina baba laso mingi na ti litamina wa fangombiti kizama kigieso alimbi mulingi asara gini luwarani za luwarani katonga so yo loguna dawa luwar kwa lusara maintenant la tenue kizama quoi qui kitonga so mini soutinga ngombi timbi soutinga ngondu akidapepe tenti tonga na mosa mini kizama simo warani aiki pekoti ingango yesu muinga soti fatene aki resultat ti ambitisu manda depuis na école primaire aki resultat ti ingango ti moso atara servo ti moti ba est-ce que mon vini mokina ngangu ti sara itonga so tenti na pekoti kizama so akota isa ki kumona dawati ten mosaka tonga na simo sa kwa mga kota zo nandu kwani mokina kota apialo akpale na plastique kwani titene mo résoudre ni metonga na cerveau timo akagi na corruption na goru munga motena de litimo lutin zoni pepe simo vo yeni vongo simo waramo on me mokisa katonga na ye tentila simo bambina baba na mbina mama kizama ti bakaloria sa ki ga si batene niso ala ngati ginginza ambina ki bikilimba ambina ki lekerte sala titene lo sara tu ti vo kizama so na mulingi ti lo fana lo legeti corruption le fanalo legiti goro mais on doit terti tenen a baba na mama wala a onsignon soit qui organise réseau ti kango baccalauréat wala bc soit qui brevet de collège a la boulitala na avenir ti azuni a la boulitala na kikiri ti amulingi so ibala so gba ti amulingi tsara soit qui na nginza itene so ikorazo mingi pepin mais ambina ki daso inga tertala atoko amulingi so na kodo wandi na pikoti baccalauréat ambina gwa tenir pepe tenti gefade baba kida mama kida soit qui futa aini futango na lo kaluguna kodo wandi kaina gangango so kaso ki manda mbiti lo sina popota mina mbati lo sa manda tsala tambiti ni mulingi ti moga ga yitingia na dawata mbati lo e akigilo okola lo ga yitingia pepe mo vini kwe moga yitingia tenti ki ireti siwa e kodoro so lo londo da lo gui aga yitingia bi Africa lasu mo baton na mina wa fango mitizo ala dutina ti bungo lutsa la tene non de kuti tene bakalura sa undi bi wa mikiti yande awa si me mo wara kiti ni tonga na nye bakalura na undi mo ti wara kiti ni na ndwa tonga na nye e asara lasu abimbi tunati ata amulingi so ayinga mbiti sei tene agwe asara kizama so kikiri kala ide kodoro tene su ingani ikina popotia zo mingi so sa kwati nginza ai kwe sa kwati nginza ki tamla na popotia zo na pika ngwa patara na tango iti bungoli me ambini nga tonga na si mo ma makanda so zo na kina ni diplome jusqu'à ambina kina doktora me meme gienga ti mouzo franzi logati tene na mo wala logati suni mo baso mo ti toto mo tene kati suwa encore si tonga na zo gunbi si awara kota makanda tonga so si kete mbiti sangwa ti fa
2: fa hein construction si phrase chaque fa na école primaire a de loinga titendo sa zone pepe mais mon kisara tonga na yena sou kodoni akitonga na yena et zutonga sou lola abate lokina kuta makanda azalu na ndocha zuti tene lo bangu na ndoti mini kwa lo buba kwani tenti makanda la luara mais makanda na kinga ngondu ti litiru pepe aki compétence voilà inga ngoi ti lo pepe la so ki zone ici a baba a mama soza mulingi tsana dama na mbeti si akigiriki ti swa kizama voilà là on s'y venu sur le cas réseau ti kango amakandasu alazani ala guli tsala e yunda ngasi l'état si to na tatene biani asu swa ki libya na ndoti ko do ayeti tene ko do ni kikiriki a duti mini ko do so a petit luti lena le na mbatilo alimbi na ngoi so azana si siamina kode ti mu pasana ta awa bi afrika so manda mbeti aye baba ti zuna kina mosoro pepe mama ti lokina mosoro pepe aye lokina mosoro si mulingi ne inga mbeti tambiti luwa pasa lu sara nzuni tenti kodoro na ambini so si abanya ngoi sara kinzuna piso akwa kida mingi aye ti sangono ti edingo kodoro ki mingi apeti orientala tambina yi so ali mbeti tene ala sara ala buko do nduzu zo apeti guina ekol lu inga inzuni pepe le pe du ti kota homme d'affaires na ligi tambina yi le petit sara nzuni afa aligi tayina zundindi gangozu akigiti manda ambiti bi bani après muinga yesu mulimti sar nani pepe mais aki zoni bungoli zoni orientation ibaso kizametinda ngu akepusu ndunduru yesi asewa ababa awafango mbiti nalasa ki bandu nanduti kodoni azile tsala tongana tawa bi afrika ikitingi tere na inga tipiko lisoro
3: radio ndikiluka votre météo.
0: Kozoni tene fanala asangoni ti senando zoni tongaso ikir singena mingi na Breslande rue ndangui ndaliti kwa singa lisoro akizama ke pusu tongaso petengo go so ba kenzoni pepe fali so ifanala so ba kozoni yat bageti krimari la a gerati la wagando wani la susu alondo kozoni na balu sandoni uta sia ke mana balu tana ndoni uta ti faso ayena ke bion ton sona ngonga pe kobe komite yango tinda preso balu sandoni uta gerela na bagi krimari la ngoza palimbi tene atarate na tikete kete jusqu'a ngonga ti pe kobe komite kwe na gerati la balota na ndoni utala angonga ti bingande so baluse na ndoni osho jusqu'a ti desona baluse na ndoni useso ala ke anguza pameti tene alimbi ti tene apika nga tonso na mbage ti krimari tana ke maradio ndeke luka nila ifanala tonga sawe ona mbage ti pawa pawa songa ifanala lango ti la susu angwini wala gerati la ni yani akendene andenge baluse na ndoni osho ti mana balota na ndoni osho so ke gerati ndo wanila na ngonga pe kobe komite se ya ke gbion na ngoti nda poso baluse na ndoni osho akegerati ndowani so afaso ngonza palimbi tene atara tene ati ande kozoni singonga pe kobe komitaga ti lingbi ande e si sika awe so bala ayeke so ande so ama na balota na ndöni osho jusqu'a ngonga ti lakui ande baluse na ndöni okonga na baluse na ndöni use agbekpa mbinda ayeke kanga le ti nduzu tenë ti so ngonza pe ayeke pika ande mingimingi na mbage ti pawa na mango radio ndeke luka asango ti si na nduzu si e mu na ala tonganso na ndö da fonono ndeke luka awe e kiri singila na azo kue

manito on sobe so na ti kutu kutu wala kuru wala ni mingi o. Vous a papi kaso ange na ndaoni e. Ana la la choisir ta la nye. A popoti ndaona preciso la choisir ta la soa. A preseni wala ndaoni. Ah bon allez chéri Faluna, je reviendrai mle gine ton soti kunangonga. Tenti wango tinzoni douti na legoti dia ferson zilaraba. Kiango na pekoti kwa singala kwa teneti kusangota mulingi soa ki mandunzu. Nya ti konse bien fuka ngota ti bongi.

0: bala susi ya kegana kwa lilaso si tenechi ya kwa lechi ya biango chindo so wa iki angwa angwa niso si azo iki mu niso angwa angwa chiso wa lalaso apechi tene ala konsiyi na wafango ya kati tene tonga na lalu ya katalanga si kwa lechi biango chindo wa yengere na
1: kuta wangozo mbiki muna aitachi iso wa fayaka mbiki wala titene ala gui ala vongongwa so abayani tona muguna terechi zoso afaya kati ngongwa loki na mbini mbichi na techilu mbichi chilu uni atene attestation chi certification so afake ya kachilu su ngongwa ni lugana ni na unasem na unasem abayani na yachi laboratoire na atene tonga na moluni ngambu padi bale gumba ya nambasa mbala akasigi wala bale gumba ya nagumba ya akasigi wala ngambu kwa akasigi so mbambi chisu mabichi mu sadiri mo kwar nani mo yida nani aba yesu mo chi muchi guchulu swa kesigi tonga na muwara marambi chitu swa pe ko juunda na yichi lichi mo eske yesu mbi vosa guchi sigigi liti tena mo mbini mbimuna mo mbini pande mo vongongwa so si mo inga ngangu chulu ape na mo gumo lu ake 40% la sigi afake na yati ngangbo ake balo shula sigi bali omenea sigi ape si mo mungu ngangbo so si mo lu kamba timo tonga na yichi karaku so mo ko luni na popo chi gereni akoko ake 20 cm na poponi ake 40 cm mo limbi ti wara 525 lin na mo multiplie ni par lin so a limbi ti tene gereti karako akoko na yati akatimo ake 12,500 pieds na yati 1 hectare 12,500 pieds mais tongana 40% la sigi ça veut dire sur les 12,000 mokwaran de gi 60,000 la sigi wala mokwaran de gi 40,000 la sigi tangati 60,000 ni wala 80,000 pini akadape kanda deja gi kobe manke mawe donc yeso yir ni gay tene pouvoir germinatif ak indicateur kuta indicateur ti tene moluna yaka fadeso yanka ke kanangoli encore ape moko mungui energie ti mo moko dépenser pata ti tena kobe moko futa zoti sara yaka aki yake komo moko vwa kumba ti lekena yaka aunda na mochi tena ye kosmo sara somo wara mbini na peko tona lechi mavuku si mumu shuni ngongwa mugumulu mupuche wa ranjuni ni akwe na njoni ngongwa ni iso atene semence certifiye eke gile giti tene lu u na nduzu a on semence paysan ke so awa fango ya kakana ni ala lu ala zi ala ko ala lu me semence certifiye ni ake so si i bembendu na pekoni inga nduzu lulundu da inga zusu afaya kani na imuni igai bayani ji na inga kulungana ngangu chilo imumbe china pekoni imuvoni molu ake sigigi yesu mbiti wa awa fango ya kati sarangoni fadisula
0: tonga na kuta wa inda chi unasem tonga na ilasi unasem aki inga pokochi bipete na france traçabilité chi angu angwa niso sale inga tavwe paska la peti sachambe cha ome tanga chai iso esaka esika le inga ni
1: pendere wunda mingi itaida na yati njati suwa leketene changongwa na RCA ya tokona moita ida moichi gati sara kwa chingongwa atene ifu mogana unase mo deklare terechimu na nguo ichi deklarasyoni moko fana ii moichi fast mufaya kati sumas ok karako 2 hectare njuu 3 hectare mwara sumas na ndua mufana ii prove ti sumas si moichi fa ya kati sumas R1 akunzuni mumu sumas baz na titi ikra tokona ibambi titi moko mumu sumas de baz na titi ikra pa itene ikimuligi na mojite mufa R1 pe ngaso atukazo kwa itimu njoni ngongwa na titi ikra mofani ngoko kwa mofana oso irimo na igawa fadeso muunji kongo itimu muiki guchi muni chika baya yani jikuwa kunzuna wa esara mbechi muna mu memuzoso mwichi kanalo ifu motena yi mwichi kana Mr. Felix mwaka motena unasemgi unasema note a ngongwa so si mumuna titi ikra so si mofani so mwaka na Ita Felix. Ita Felix ya chifaya kati ngongwa chikani usi. Lugagi ulufani. Ani ni mungongwa su na teti ida. Ida muchi luna teti ikra. Nila simbi kumbi muchi mbi mbi kifani su. Ibaya timbi ya waya. Baya tisema sumbi fani su awe. Fade so zusu mbi chikana lo. Mikiri mbi jambi tenegi. So akelegi chitrasabiliti hila. Ala so si ya kevoni ya kezana ya chidepo. Si ya keka. Ala keziana poko chili ambe chichala. Kuta suma su ala kenania. So akonomingi na chidepo tala su na poko ni list chia a producteur. So la vona tita la kada na ti liste so si tonga na producteur ni ake producteur so si i suivre lo pay certifié semence lo pay ike zini don angbagi ala so si i baya kachala ala la itene bon mo zuchi kango ya kobe so ngongwa so ya katimo na kanjoni imuni ga baya na we fadiso mo teni registre ti magasin ti mo na mo teni registre ti commercialisation ti mo igati bili na nduni inga sima solo na ndwala gagi alona techi magona techi zo zo la gavoni ainsi de suite yeso atia ilaso akuswa diwara etiquette ape il faudrait que wara etiquette za na teletia sac na yacha sac tokana sima so igai muni chigabani na na laboratoire ya usu izambi china tereni tongaso resultat chilo gatinete ne basak so kaswa kunjuni na moichi kani simbe chiso izana terena yani so kadape ikenamo obanda ni lasi na ngusu aitatia uenje kwa yakiri na yigi na munda chitene unasem lagu fadiswa duchi makunji cha foire ikitukazo même balu kuna yata kita kodrochi tene ala bembendu na ndu cha foire ti inga suman so luna ndu asia guna ndu asia zola voni kwa ikisara nitu suna yeke na yeke moko bake anjuna sumas akumuya ti kodro on angbeni ya sumas
0: iunda nala unda susenya penda chiso ibete mingi na cha foire foire au semence ni azuna ki mélanger ka mingi chako benina tout venant et pa kpale ki gaka ngana poko ni mingi ndati so si chinga itene ala ki bembe ndu lando cheni tu itene aga tis na langu cha foire ni ala mélanger ko beniso na tout venant na pe
1: voilà pande ti lasu mitena mo tona mbambi za kutukuti timbi a technicien on a niti bembe ndu na tere cha mina depot soit na kana 5 kilo na yin mingi ti azo ti kango sumas na foire akadangungu azo ti kango pièce détachée azo ti kango asima na ala guna gara ala voni ala djani ala dona we ala gwaka ndani la itene na aong ala fade so la ayeke luti na ndö ti gara ti ngongwa ape ayeke unasem lagu aluti na ndö ti gara ti ngongwa mo so mo ga na sima si mo ga e ba yani ape si I moko na mbi ti ako ape mo so e yeke zimo na ndi amu lege na ye atene aturugu alingbi ti mu sema si mo ni ti gbinga osi na ndi amu lege na ye atene mo zo so mo vomara sema si tongaso alingbi ti tene aka e kusala ti mo wala kanga mo nga osi ti mu mbeto na azo si ala kpe ndia ti sara si sema si atambela nzoni me e yeke trasabilité ti sema si ni e yeke garantiri na ya ti ngu oko ngu use ngu ota ape zia e gue juska ngu kowe si fade so mo bake azo ayeke kpe mbeto ti ndia na e yeke garantir trasabilité ti sema si
0: Kara Félix Alabarem ayeke gia ndö ti kingo atene so si biki na ala singila
1: ayeke na mbi ti mu singila na mo mingi ita e da so mo ngba ti yogo ti e akomanda yaka na aketekete kodro si azo kue ayeke ma ti bata akoli ti fango yaka nzoni mbi bikiri singila na mo
2: kuasinda ti fango yaka ga na ti batango anyama
0: singila na kiri ngo na tënë so alondo ti kiri na ni na ahunda ti ye so pakara Félix Alabarem e bina mê ti awara mangoi so ala yeke kuta wahinda so ayeke ba na ndö ti ndokua so ayeke sara angwangwa na beafrika ala londo pëpe

0: Anna Amolongo, 74 53 22 53. Ngana 76 06 40 44.
1: Big Bang koko na bage chala gila kwa paka Felix alabare mla wafango ya kasusi ki fayaka na yacha kwa tachibe ya Afrika ke demate ya chala mingi dalti susi alabatene a ngwa ngwa chiko beswale ke luni wala asumos peyizan ni aike muna la lingo chiko be onko mbeni pepe ale chinga aike kwa le chinga asumos susi alabatani wala le chinga wala kia sisi susi ale ke fana ya kasi ki na gunda chi akwa le chichi wa angonjo ni peko chako besu
2: su ake undangondu sa baita chiz sak wa gingonda ti na mbegiti ikra metedi misara kusala ka kojo mbi limiti kira tene da sengi moinga tonga na adumulenge zo wala mema kondo wala ngasa su adwa la sela wala pendre ko belate ala la ngona nduso ko bela no pala dape ala ke kono nzuni na ala ke dumingi ngongwa ke tene ti dungo ti tene mo du zia ko bela bu mope zia mo kona ngangu ti tira ko bela za ngua manke mope za peri ya gag buburu na mo ai ingo ti biti sesi ya pe tonga su ndari la ke fa ya kasu na mo bato ngana ak ndia so lu ti tene fa ya kati semence de base anjana pinga mingi tomo gati gana asman certifi anjani ngangu ti ala jumini kete kete kete kete nila mbiti temo yesu wa sarasi asu au ngongwa ko hoko ayiri ni degenerescence genetique ngongwa so si wako de kwa sigina ni atene aba ngongwa so loko le mingi na debi niso tono mwaiti temo bata lengo chilo uzia mo bata kode chi fango ya kanina ngangu chilo kwe so atene itinerari technique ni morati ya kope atena mo tene mo zidu popo chidu tosu mo luda mo leke sisi ya hoko tosu si mo luluda mo zi popo chidu mo luluda ngo itonga so lango bala kona ushu statene 2 semaines mo commencé premier cerclage 21 jours mo kiri mo gam deuxième cerclage akude so kwa fana mo atene mo fai beniza spiri ngbape aso kweso akakuliti sara sitene ngangu ti ngongwani angbala yenya pasi a itaso ak musumons na titi recherche a gonaniso parfois alaza une semaine a onko je suis ala sukura gbeni alaza na yaka parfois ngo ya

0: mbonga li minga tongo sol teni wara terena Emmanuel Sambolu fils ngana genelo Xavier Membele ndaliti mba etibe Afrika la sote ngote na kadoti na ndoti zango na sese danza pa da manango mbiti nga usi na gango chame na kobela sok mosi gawe akipika ngo patarani na nati mba etibe Afrika imani na ngati Emmanuel Sambolu fils ngana genelo.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazu kwa sekema dafonono ndekeluka yeke nati ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ati ingasu sitilasu yeke sarateneti zango na sisi a mission kritienne zango na sisi a damanda ngombeti ngana gango ti ambeni akubila na ti kodrosi ti ubongi shari.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutara Xavier Membele so yeke ginda ti na sinda gi ti bongi ayeke ge ti mu maboko na mbi na yâ ti kwasi ngani kutara Xavier Membele ibarala
8: mbi bara ala mingi Emmanuel Sambolu fils mbi bara awa mangoi
7: ayeke na ngu ti nyen si akozwa mission chrétienne asi na mbage ti ayakoma adindi nga na asango nga tongana e tene tënë ti da nzapa catholique
8: mbi ani ayeke na ngu saki use ngu saki oko mbi ti tene kiri mbi tene ayeke na ngu saki oko na mbungu mbaya na ndöni baluse mbi ti tene si amission chrétienne wala ada nzapa asi fade na mbege ti to ti kodro ti e donc kozo azo so asi fade ka ayeke administration coloniale e na ngoi so administration coloniale abagi gi na mbege ti to ti kodro ti awe hio tongaso moyeke ba ayanga ti nzapa abungbi ti nzapa ndendende aga ande ti mu fade lege ti mu poko ti ala ti gue ni na mbege ti to e na ya ti kusala so ala yeke gue na ni azo ti mu nyu nzapa so na gbungoli ti ala ala ahinga ayeke administration coloniale ayeke déjà ka awe e tongana ani si ayeke administration coloniale si ayeke ba ande ndo na ndö ti ala ti tene aprotége ala angbanga ti so ala yeke na aye kue ti tene abata ala e kozo bungbi ti nzapa so asi fade na mbege ti yakoma ka na mbege ti kodro ti ayakoma asango adendi ayeke bungbi ti nzapa ti aprotestant ala la sika kozo si abungbi ti nzapa ti catholique aga ande ti ga ti ala na poko ayeke mbeni madame so iri lo airi becker wala baker tongaso si lo ga ande ti si fade na sese ti wango na ngu saki oko ngbangbungu mbaya na ndöni baluse na use e ngu ota na poko ni lo tonda ti fango tënë ti nzapa na mbege ni ka ayeke gi na ngu saki oko ngbangbungu mbaya na ndöni balo ta na oko si bungbi ti nzapa ti acatholique aga ande ti si na mbege ti to ti kodro ti e e ayeke mbeni bwa so iri ti lo ayeke ferai la si lo si fade na mbege ti wango ka na poko ti atambula so lo sara na mbege ti bangasu e lo si fade na mbege ti wango e lo ga ete tënë na mbeni ita ti lo so iri ti lo ayeke faye si aga ande ti ba tongana nyen si kusala ti fango tënë ti nzapa na mbege ti catholique abagi gi na mbege ni ka e ye ti abagi gi tongana nyen na poko ni so si lo tene tënë na bwa faye awe na ti mango tere ala ga ande ti vo mbeni keteda tongaso ambu nyu nzapa so ayeke na ya ti tambula ti fango tënë ala lingbi ti tene ala lango na ya ti da so na ya ti tambula ti abwa tongana ala si na mbege ti wango ala ga ande ti ba tongana nyen si ala lu gunda ni ka ala lu gunda ti kusala ti fango tënë ti nzapa na mbege ti acatholique na mbege ni ka e ndo so ala yeke soro ambeni acatholique acatéchiste ti tene ala fa atene e tongana si na ngu saki oko ngbangbungu mbaya na ndöni balo ta na osio ayeke père moro so aga na poko ti bwa faye si aga ande ti vo mbeni sese so si ayeke fade sese ti compagnie mbeni compagnie concessionnaire la so iri ni ayeke interfina e tongana lo vo sese ni awe ayeke ndo so si aga ande ti sara ande da ti abwa da si ndo so si acatholique aga ande ti tondati kusala eto na sina ngusa ke kongba ngumba na ndoni balota na ngumba ya le kri le voit encore benya seseni ti mulege ti na asarada ti na tona boaga ala langoda legioko ama sœur tona ala gongaka ti sarango kusala ala limbi ti tene ala sara kusala da ti dabeti awa mango ebi kilimbi tene kozo yanga ti nzapa so asifade na mbege ti to na mbege ti angbandi ayako ma asango na adendi piani ake a protestant e ake mbrimbi na kozo ti wangu na mbege ti mobai ndosu si kusala ni amai ngangu mbeni tene so mbienga ti za na ndö ti aso mbi londo ti tene ngoni ake bango ndo ti angbandi ayako ma asango na adendi na bango ndo ti ala ala mu amu nzapa so aga na pako ti administrateur colonial bango ndo ti ala ni ala ba ke azo ni ayeke ndende sarango ye ti tere ti administrateur colonial ayeke nde e sarango ye ti amu nzapa so wala ala yeke aprotestant wala ala yeke acatholique sarango ye ti tere ti ala ayeke nde banga ti so na bango ndo ti ala ala ba tene amu nzapa so amu azo voko tongana azo biani amu ala na nengo ni ba ndoso si yeke gbungoli ti angbandi la angbanga ti so administrateur colonial na auxiliaire so na tere ti ala ala sara gi aye ti ngangu me amu nzapa so mbi londo ti dingo iri ti andoso wala aprotestant wala ayeke acatholique sarango ye ti tere ti ala ayeke ti lo nde e ayeke ye so la sara si be ti angbandi ti mbege ni kâ atonda ti dingo ni
7: nga Xavier Mbimbili mandango mbeti wala tënë ti école asi lani tongana e na kodro ti angbandi
8: singo ti école na mbege ti ndoso aita ti ngbandi ayeke daa aba sese ti ubangi shari kue e tongana si na ngu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndöni baluse tongaso administration coloniale atonda ti ba tongana nyen si ani tonda ti zi ti lugunda ti aécole na ya ti kodro ti ye ma wani ayeke so na ndoso si angbandi ayeke daa kozo ada ti mandango mbeti so aba gigi kâ alondo na mbege ti ambunzu nzapa ambunzu nzapa la si atonda ti fango mbeti na mbege ni kâ si école publique aga ti lo gango na poko ayeke na ngu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndöni balota na miambe si kozo école missionnaire azi yanga ti da ti lo na ndoso si aita ti e angbandi ayeke daa e ayeke bwa so iri ti lo ayeke dufour si lo la lo zi yanga ti mandango mbeti so il a fallu aku ngu osio na poko ni awe si administration coloniale aga ande ti zi ti lo école publique ni donc ayeke ambunzu nzapa si asi fade kâ si azi amu lege na angbandi ti tene ala tonda ti mandango mbeti si école publique aga ti lo gango na poko ni e école publique so azi yanga ni ayeke zo kue si ayeke wara fade pasa ti gue ti ma na mbeti na ya ni pepe e jusqu'à na ngu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndöni balo mene 1960 na ngoi so kodro ti e ayeke wara fade dipana si da ti mandango mbeti na mbege ti angbandi kâ ayeke gi use école primaire oko e nga na privé ti acatholique oko
7: me ngbanga ti nyen si tënë ti mandango mbeti ayeke mbeni kpale wala mbeni paradoxe ndali ti angbandi
8: école aga paradoxe ngbanga ti ti nyen ngbanga ti so ahinga avant ti tene amunzu poro asi fade na ni kâ angbandi ayeke na façon ti bango ndo ti ala façon ti sarango ye ti ala façon so si ala yeke fa ye na amolenge ti koli wala molenge ti wali na ya ti anzene ze na kusala ti tene ala kue akpengba na tere ti ala me na ngoi so administration coloniale asi si na ngoi so école atonda ti bango gigi aga gbungoli na gingo be na mbege ti angbandi ngbanga ti nyen ngbanga ti so ala ba ke na tokango amolenge ti ala na da ti mandango mbeti akode na andara so si akotara ti ala aza na ala atonda ti kiringo ni na peko ba kpale ni ayeke ndoso e ala yeke fade nduru ti yeda ti toka amolenge ti ala na da ti mandango mbeti pepe ngbanga ti so na sarango ye tongaso ayeke comme si ala ye nga da ti mu maboko na awande ti tene ala sara kue si andara na akode ti akotara ti e ti ala biani akiri na poko ba gingo be ti angbandi la e ye ni ague yeke yeke tongaso ngbi si na ngoi so atonda ti mungo akozo amakanda wala acertificat d'étude élémentaire na azo ni awe si akozo amunzu voko atonda ti bango gigi awe si ndoso si angbandi agati inga kubiani zingo dati manangombeti na kodrotiala akenzuni menatongondani akaiso abubetiala kopepe
7: singila mingi za vimbimbili ikinga gigisi ushuka pati kwa singa mbai tibe Afrika ti inga so aluti inaleke tingande gikekiriki ti batene na nduti singo ti a explorateur ngana mbena boma susi nokolani kodrochi ubongishari
0: Ngunga, usatipi kutipi komiti na peze munga balushu na ndoni wako. Singila mingi nala Emmanuel Sambolifis. Singila nazoko evite ima na iriti mozokoni. Firi gula lai mozokoni. Nati sembeti biasu irina kusulu la bian. Munga ni pasatite negwe wakaterena. Jefferson Zigaraba andaliti wango. Chinzoni duti.

0: wa B Africa tongombe la so akindali tiala sarangoli soro chukubuna ngangu abazukwe atamo ke koli wali wala molenge sarangoli soro chukubuna ngangu alimti sinazukwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chibaka mungo maboko singi singi kojenu kwe si lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angwala kwe ndali tiala ando kusala tie akisanga kwa lakola kwe na binala na danga communautaire nando so akidwa molengida na yati Bavaka use na baka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbi ti Nigeria ndokusala tongolo asa kusala na biko ako tisina biko oku na munga basaba na ndambo tisina munga osio na ndambo ti peko ti bekombite ngana laposo ti tondani na ngonga basaba na ndambo tisina bekombite na ndambo ngana lango so kusala ke da pepe ala lingi ti pika singa na ndo ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango na ndokusala tongolo mungo mabo kona ala sosi asara lisoro chukubuna ala na ngangu akesenge nga afapeko chili tizo pepe yekege chumu maboko na ala
1: Radio Ndikiluka aekia wagusinga bali osio na ndoni na yatakita kodwo tibi Afrika
2: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndikiluka
3: Jean-Pierre Ngarasuma Kaga Banduru, Radio Ndikiluka
4: Batangafu Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
5: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
6: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
7: Priva Rodrigue Lepangabois, Radio Ndekeluka.
8: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
9: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
10: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
11: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
12: Nola, Emefaitanese, Radio Ndekeluka.

0: Mongali Mbiawaya na inati studio ati da front de Kiluka et timbu terrena Messi Blanchard Bamba. Tala ke mayena batati pawa ibarala zoni la kwinala. Sangoti en sila soala ke ganana inati touti région.
1: Idriss Yaya ibarala kosoa ki mada fono de Kiluka si etenala zoni gango. Lati kwa singati e ti touti région. Sola kwa ke muna e pasa ti vungana la sangoti pawa timbaki ti betoko mia betoko Gadulu nana mbageti benamkor. Sangoti eti la kuiso. Kwa joni eke saratene nandoti batango ngasa na batati pawa. Tongana mamu apa walua balako. Ya popo tala miombe si aeke bata ngasa na batati pawa. Me batango ngasa so alakena akbali. Tongana epusu nduru na tere tala. Kwa jokbali tala aeke so. Tongana ateretia ya mani aso si alake pusu ndoro titene awa tonga tala wango tongani tonso aike ngangu kete. Use kwale ni eba aike so mingi nagwetati pawa ala so aike batangasa ambeni akizana ati bagba me ambeni akizani bagba pe asaka si aike gana kwale mingi. Nati ndembe so igise yeke vunga nara sango eba tonga na matambua nati avaka yati ababa kakua iti batati pawa tetie kikura gbeti mgula azo akileke teratia datala pekot datala titene asetene yakati pekotida gana yakati teratida me mawane akeso tongana tindembe so si atonta tilu yakati teratida we singa saike fona gigi eba so akigameni kota pali mingi na popoti ala so aike sara jardin gana ala so aike batangasa na batati pawa nganilo so tongana ala so si aike sara jardin tala ebiname tala eto mbira na titene ala leke bagbana teranisi ake kanga lege na kpale so agane na popoti ala gana ala so aike bata ngasa na batati pawa sangoti yetu useni Idriss fetene uzani aike so mbini mdokwa so aki na gbeti etapape so tene association kreye rekreye ti batati pawa asara mini kimba kusala nati yenga so kusala so aki ti mamboko teti eba mamulu nga mbageti tongana mamule kiti pawa tigura mbageti bebura legeni abubaton so ngangu mingi si ambasika so apiti kukungwa pe ala bumbi tirata titene ala leki lege so tene amuma bako na awa be Afrika so agunye mbage ti pawa tigura mbage ti gadulu tigura mbage ti bedere ngana atangati akondoko so anguru batati pawa idisa ya bake asangoti e chikota kontro komandati limpendela ala nganzoni eki watere na ati asangoti ipeko
0: singila na pa walua so kuwa sarabea kote amada fonohande keduka Messi Blanchard Bamba itenazoni la kuina la mbage ti limpende. Oh.

0: siriri atondani tite na kiri kete keta wena ya tibatati bonga suswa yo kilometre mwangu basambala nandoni baloku na batati bongi na pekoti ya bati angu tia kwa leso si ayengere bataso na mbagenika laso akotazo si kodroso akina mbagika ikisara kusala mingi titombila na yati agbata ndendenga na tereti ya wabe Afrika ndende so akina mbagenika titene ala maitene ti siriri nga na duchingondo oko destin de bonheur wilikon asala mbeni tambula ti kusala na bonga su
1: na pekoti ya biraso si abagigi na ngusa ki usena ndoni balako na uta chisi na ngusa ki usena ndoni balako na mbasambala na batati bonga su siriri atondani ya wetikiri na ati bata so so wabe Afrika so yakelango na mbagi ge ungochala ganduru na saki mbango ako na ndoni balako na vakati tukuyu akrichenga na amizilimi so si kojo ala ikitenetene na popo chala pepe alingbi laso chitene atambula yamba ayikitene so si asigi na yanga chi El Hadj Umar Abba makuzi chibumbi cha mizilimi iti bonga su
2: siriri akiri biya kuna bonga su gini mozumondo mena bi plasu kuma ichi gumogu mbeni zu ako jita enkete mozo ya dape donka otenti yo mara ambe na nyiton chiko su bana nkora pa ngati lani so ya bonga su gisu akigi amena zula agboto ya isu agana na igi siya ontete amena zunga tonso amena gudube ya pocha patara patara su iki sarani ya ala mja patara bichi zuwa kwa amani simba siriri akiri
1: na yati mingi ti ava kati bonga su awa be Afrika su eki nambagi gi aida chitene ala kira china yati akwali su pepe armo geku aiki makuzi bata chikuwa vaka use ti bonga su
3: ipedra fami mingi na pouti sa pase amena zusulanga kena mwen chala unji lasu siri akiri bieni bieni epi na banga su amenge ti kodro apren konsistansi chala wala kretien wala musulman iye ankor ti maten ti birape inga su siriri akiri biaku biaku na sese ti banga su
1: Chite na sera si siriri so angbala kwe. Gouverneur tigba kontro ti o ubongi Victor Bisekwen. Afaso akota si kontro ni aike tombira na awa be Afrika so ke lango nambage ge. Chi sera si se duchani mbiti kiri biani.
4: Kwa li ati an kontro so. Kwa da ingangu. Men. Kwa so meto akman zi ati azo. Men ya yeso kwe. Iye si siriri aduti. Awa li kontro. Goy na goy na la ke bumbu tere. Iye kasa tere. Mieto a membre du comité de mise en œuvre préfectoire de la PPR. Ala ke timina terrain azo, ala ke pika paternala, ala ke fona inila limiti certain, ala lisomo na portela.
1: Andaka siriringa na sedu chakiri awe na chibatachi bongasu, na pekocha chiri sosia tingbi a kretienga na amizilimi, si azo agandunu na bango oko sosia warakwa, bango ndu chawa be Afrika soye kenambagi getila so, aye ketitene ala ba maingo chibatasu, destin de bonheur wilikon na kiringo na bagi chibongasu, da fono ndeke luka.
0: Anda ala soye kenaya tibumbi ti a ressortissant du Grand Ouest, Stibé Africa, Sonandouro Irini Urgok, So Ala Londo Nayati Batati Nana Mambere, Mambere Kade Isangambaere, Mambere, Sia Kasa, Teneti Kwaletin Zoni Dutitia Wabe Africa So Akenayati Batati Equateur. Ala Tenetene So Nanze Soin on a Batati Bongi, Nayati Kapati Pikango Patara Na Wago Singa So Sibumbi.

0: rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Kiri barala kwe, tongana tiso itena liti kwa singa tiyesu, abiyango tindo laso asara siya nokbo kusala tifango ya kangangu mingi. Asara si mingi cha ya kaswazo eke lulaso ala eke waralengo ninzo ni pepe, ameni abuba. Ale chako beso si ala wara, asara si mingi cha zo laso eke lundo, eke gwe na menando ayo, titene ala faya, tibiyango tindo swa galaso na mango nanduzu chi, akubela, wala ang makongo susi eke buba laso, a yakatia zo. Kozo niko titene kiri nando titene tibiyango tindo. So ikigushima asango so ikitambua na yacha batachibia Afrika so batene chifango ya kangala chibatango ya manayanga chala Alexia Felix Yangwanji
2: kusala chi transhumance na mbage chibukanga akitambula zoni na mbage nikapepe meni fini pale ya bagi gina popochia wafango ya kanga na awa batango ya ma asasi azubani awaka na terechala na tongondachi yenga so na mbage chikite kodgo bezere nga na doko so akina kilometro balisi na uku chibukanga na chikuwa mpindi azama mboko ya ndochi meni zoni susi azalu na mbage chi jondarmeri chinga Ngaundai, singa ala susi ya ala waaka na telechara, azala na danganga chibuka angati tene, amuna la tunga. Itabecha la so, ndafango mwanga, akasa mingi apali susi ya kebagigi, mrimu iti sango chinga nguna telecha zu, wala iti sango chinga nguna popo chimba, so kebagigi na ngo iti zango ayama chitene atepere, silo unda chitene, ala so lakwe akina gonda chinga nguna palini, alingi iti zama mboko na ndochara. Na pokoti sosi wango tomate aganga nguna lechi gara na bota chibongi, na nguso tomate akomase chigawe, na bagi chisibuit soa kinanchi kemu. Sinalegi chasa nguso yuwa na bagi nika fatene, awali soa kekani mingi ya gwezi ya vokbani siya kekati tene, ala wakofo uchi batana si wachara. Ameni agwejuska na pekochi, ala wafango ya kati tomate nchi tene, ala voni na chichara na chaki ita koto sosi ya kivota. Dango chi tomate bani nso, alingu chumulegesi, angiri niso silani ya kekashe, alingu chigunagbeni na bota chibongi. Igo na bagi chimba iki, awa batango yama, susi ya kebata anyama. Akikita yama, ademati ya chala mingi, ndacha yama chala kuika mingi. Mbui mbui tonga nangasa, susi ala batene yame ya kobela agwala, susi ala inga lichala na kobela ni pepe. Ala unda, chitene, akomanda, soa inga kodena ndoni, agonambake nika siaringu chimu maboko nala chitene, amutonga na yama chala.
1: Singila nala Alexia, nasangu soa ndu chitene, ala muni na inando chifango ya kangana batango yama. Nga yache kwa singa soe kego chitene, ngatene chimu ngombata, chukusala, chi, benibia soa kibana dote, chifango ya kasolo mumbata. Kusala chulu mbeni biri Professor Emmanuel Mbechit Besan a sala kusala tonga na benibia na pekochi gismala hamza solo sala rani kusala tene chungu ota sitine beso Emmanuel Mbechit Besan a luchi mingi nando chitene chitene azwa fayaka mingi na amasini inga chibia yata geeta kusala chifango yaka chichiribira na tene chinzo nite ngoko bepepe so si aiki noko awa be Afrika laso emalu
3: akuta kamba chikwa so na partiti laso ministeri ya agriculture development rural Adwati mungangutulo kwa iti sarani ko zoni ya vitene asantrafiki ya wara kobe nzoni ya late nzoni kobe kitene tumba nzara biani biani efadi

0: Kwasi nga so mule ginga na ichi guna ya chi batati si but na ya chi kodo komanda chi kemu na gingo bech awa be Afrika so yeke namba genika ala so yeke fa ya ka de matere cha lantal chi so si gingo ichi lungo kobe so ti nebe sungu cha papika mingi pepe namba ge cha laka ata so si ale yeke na angwangwa na mamboko cha la chi lungo ni yoko ala limi chi tena ala lua kobe so pepe ndal chi kmale chi ngunja pa so si ayeke pika pepe si ayeke kanga lege na la chi tena ala luko be cha la nangu so ino so bagazi ambi ya guna ya cha ya ka chamina wafango ya kasuna ya chi batati si but lwe kemu na
1: Adiongo tindo agana pale mingi ndali tia la soki faya ka na batati si but aketa pande ti Jean Bruno Ngota so wa lo na leti akatilo nando so ge mokeba mini akara koso kugbeni asara ya njoni pepe so abebengo Jean Bruno akigibet lo mingi
2: ilu kobeti akati ko komnguna pika iyo ape asasi ko beni ama njona pe nga sigi njona pe amina ko beso ko avonti tenguni akepika nduni asigi nga njona pe donc asa si kwe kinamina problem tonso ko bena ke sigi njona pe ama nga njona pe si ande ke kwa aron na tonso ndonangwa chi ule lo ka ku chi so yo kete so ake sola ni kon kojo si nguni ake sa njo apika njona ndona pe lo la lo munga avance lo sa akwa kozo me chi so si ko na tonso nguna de ma chi pika ni la ka sa si lo mai na ade lo ki kon njona pe
1: e lo no na ya kati jom bruno e gwe na mbageti ya kati cooperative maingo ti sibut atasu ki nanze ti join a de cooperative so alu meni leti ko be ako na leti ya kata la pepe Saidou Bernard akigibetu lo solo Fabiani ala ki na reta tout longo ko be na nguso
3: eh de fa ka njina machi ya ka chaki mekanizia fa na machine ngwa pik d'abord nga pe ba nda ti reta so la or leti si bidi lo fodi a kar ko si de pe on pa juste ka sur 3 juin 4 juin ko ilu ya pe ma wani la monsieur ku nuso est-ce qu'encore il que perd la semence ni mais ça ne tenait parce que le mana il sur na pepe ki na jeni calendrier agricole pe
1: ak paleti biango ti ndoso aba mingi ala so ake fa ya kati njo na ti karako menga ala so ake fa ya kati tomate na ti veke ake de matere cha la mingi ta ti so na gbata ti sibu na nze ti juin ake wa fa ti gbati a tomate na veke na leti gara mawana ke ti so na ngoi so a de ako beti ya kaso aga mingi na leti gara pepe ti ya zo ake de matere cha la mingi sibu ilo so bangaziambi da fonono de keluka
0: singila na sangusa ndo ti ala muni na ino so na ti gbata ti sibu ngoi ya limbi awe ti tembi tere na wakode kwa ti so ake Felix ala barem so le ke kota waenda ti una sem na no mama tene che chi la so e binametsa la una sem a ke ndoku sa ke banda ndo ten sango angwangwa na be Afrika
4: kwa singa ti pango yaka ngana ti batango anyama
0: Bakara Felix ala barem e barala
5: Ibaramo mingi itaida.
0: Tonga na ye. Lasi laso awa fango ya kalimi chitene. A ondo chikmale chik biango chindo so abatene laso eki sa angangu mingi na kusala chi ya kachala. A eki mamatene chimina ala laso eki pika patara nando na alimi chitene ilaso nye mbwimri. Lasi eki na gunda chi akmale so laso si awa fango ya kaiki wara.
5: Singila yesu akana gunda chi ye pale chi biango ndo mbike lingi chifani tonga na uta. Kojoni ake ndoa lak su mingi na gerechi lak unanduzu sa hili temperatura ku unanduzu. Tongana la su mingi si gerechi lak unanduzu wala gerechi ndoa ku unanduzu. Ngusu akana yachi pupu. So ate umijite relative ake duchi dape. Ndoa ku ule ule ngo, pupu ku ule ule ngo. Nanga usi angusu aluchi ketiketikite nanduchi sese ake machi gunanduzu so atene ala ake sara evaporation na sese ake ule. Na useni ake susi tongana ndowani ya umingi nga usi fade akeke ya warangune achi sese chi nyoni nzuni ya pe ala warayingu achi sese chi nyoni nzuni ya pe ala ke wole wole ngo mbeni kutatene chi biango nduwa kusu fade su muku inga tongana isingu wake pika pe la walalu kupika pe walalu kupika kete walalu pika kuta muku inga pe mbeni ngui lugana kuta pupumi ngui lugana na ngui chi lungo yaka na ngui chi fango gichi yaka kwe muku inga ni mbri mbri ya pe so atene ndaracha kutara andu so kufana yaka ndara ni agrisakete ce n'est pas qu'agrisa la main ala yinga gerechi ngui njoni ya peti tene ala batang darata la tiku yosu chisari na kuwa na tangani ya kesu tongana nguni ya pika mingi ya wondo ni so yiri inundasyon fadi favorize dungo tia nyama akit kiti angadi ayi yama anguzu ala ke du mingi na ala ke bubayaka mingi so aka yesu biangondo gana nanduchi yakala fadiso yesu awa fango yaka limbiti sara akeso gereti yemingi yakadame kojo yeti sarangoni akunzuni awa fango yaka asoro nduchi yakatala nalale keterani nzuni mingi chanya maso akibuba yaka

0: ala yia peti tene tongana ndwaka polili ala tambela da. Tongana terechi yaka akinzuni fadi anyama akipe. Na njani ya hunda chitene mozia terechi yaka chimo mo lekeni propre. Legi yako tongana sumo kusukura yachi yaka chimo su mozia ni 2 metre a 5 metre. Prop tonga su anyama akisigia pe anguzu ambine anyama nisu ala bipara tala gina terechi pireni ipela galina yachi yaka nisi ala biparanga da chitene aduni. Yechi sarangoni na kodechi ngunza pa. Mbeke fa mingi chai ya kaso ikilu kamba akada tongana njo tongana akaraku akuluna kamba puponi akadasu mbini kodi akada chisara chitene mbatanguna biti sese
1: kalaso su nyela si wafango ya kalimbi chitene asara chitene lo kangalege wala lo on lo chakpale su chitene laso lo warapiko chukobe chulo si akaina de machala
0: yeso wafango ya kalimbi chisara kujoni leti kobe koso akuluna kamba molimbi chitene mo zidutimu kujoni moza kete pere apere so uli na yati akati monso mozia na yati duni ta mozia na yati duni omo tuku ngut motuku seseda mozia ngunza pa pikada epimo gamolu njochi monanduni wala kobeti monanduni molimi nga ustimu ayetonga na puruti abagara so mo melange nani me momu puruti bagara kilimbi kuta ya kape metonga na mo mode terechi ya katimonia wa peri niso motuku ape mode ni kete motuku nanduchi tere mo bibashi nanduni mo fu sese motuku nanduni mo melanjane mo za akifu le tonda nji fuwe mo za na achi duchi moni motuku sese nanduni mo kuto nguza papika mo luko beda pere so lo melanje na sese luko batangu menguza papika ape luko batangu chimulege na kobe chimo chitene ali useni akichitene isara yeso ayirina tene agroforestry ichanje kode chifango yaka amena yaka akidasumo puchi bumbiala na kiki ya gana de lubata ya sese ya sara evaporation mingi ya pe don abata ngu na gbechi kikini molu ya kachimo na akodechi melanjengo akobe na kikini akida na maracha kobe na kikiso ipichi melanjenga usi akida mbeni kodechi sarangoni nga usi akiso nguso akipika mungu za paswa upika su akongo singi tiguna yachi akite ngu ipiala suwala tina bale yala gona lechi ngu ingu molimbi chitene mosara adu mobagi legi chongo chingu mosara kutadu mosara dua kono tongana mwenye akidamo za basha na yani wabangusu wakati linda da luku silu mba luku linda sisi ya pe mkati basha na jbini tongasu ngo iso singu wakadape molimbi chitene mozile jina lolo tambla na yati ya kati mwona vitesu wakayeke lupiti munga usingu na ndoni memu solo lango na yati ndo chilo suma batalo dasu mozi kutadu moza basha na yani silu linda da lo siso loke na bi mongbati lango chimo lo a vapernya ke londo ipi ak mundu chi yakani na nduzu donk humidité chin douze wa kada na rosenga aussi asara si akiki ak maina bi pendre so akap kodeso ala petit sara ti tumba nyama anyama so shuna anyama na ko bela so si anyama na ka gana na yati ya katenti byangondo kode ti sara ngoni ya kiti na yati ya kachimo ko prop na tereti ya kachimo nga ko si ya ko prop parce que anyama ala sara toni surtout ala so ira la insecte so angazi na mbina anyama so ke bika parachala se aparatala katekobe ala bi paraduna teretiaka momu marati kobela tongana chenille légionnaire na njo lolo kuchilo na yati pere lokoku epilo giga pendrea a pendrea kobe sosi anguzu chilo petit teni tona molu njo chimo seti sigi ketia waelo galo bania oso ngoichi bingo parati lugalo bina yani metona tereni a vurunjoni 5 metres lo sigi na yati ndoso si pere akda pembe tosaru lukiri lo sigi mbetasaru lukiri na chimunji na ninga usi ya kunzuni zunachi kodro ala tonani chi bumbi chi faya kandoko tukana na chi kiti kodro mokuwara blok chi fango yaka blok parsele chi fango yaka chi bata chi fango yaka na ndoko fadi ala ke partaje ndara fadi ala ke kangalegi na kobela paske mena kobela kuluna yaki jingunda kachiga jiska na milu yape na mulegi na wa fango kude kwa chi yaka titene luga na yati yaka ako olu wara chi fango yaka tongana balu se balu tati fapuko chi yina la so a facility titene chiri biranga na biangondu
1: Mwana
0: njuda kia finia kode
1: la gana nina
0: ya chika pati fango ya kati iswa. Ui, ya ka finia kode me na ya emisyon tiwa la undangwa ndo kujo eke baka giambina kapani la laso isi na ndo chika pati iso simbisara tebe.
1: Singila, me laso la tena ifa di tenchi jesyon do na ya chiri ki ingo na tene chala. Ala tene tonga na zoe chite na tina gwe chakwa li chungu pepe a lingbisi ala batangu a zidu na chi ya ka batangu da. Eske kusala niso ake bagi ya kete ya wala ya katiki tingu yu wala kuta ya kaswari ni plenshon
0: kuta ya kakua kilimbi tisara yani kodi ya kuhuse Parce que nguso pika par exemple ton nguni pika na ngangu mingi soit tenir orage wala gana inondation lo chisi kete pantakada lukumu loro na loro chiluso lo ona assesse tin joni soit na beti akachimo kitene momo arrêté vitesse stylo mo zidu na linika kete luga lo lida lo chisigi vitesse lo diminuer mo zimini duni encore na devant chilo donc allegeti érosion chilo ni so mo ziaduda mo ralentir vitesse stylo mbeni ti sarangoni so même kuta yakati 5 hectares 10 hectares mo balege so ngua ko soana ni so mo zalo soit na liti yakanika ou na beti yakanige mo zikuta du ali a petit duchi 1 mètre ou demi mètre en profondeur et puis rayonni à petit duchi même 5 mètres mo zini so limite mo futazo azina wa mo bash mo zana yangani e mo zabash na yani wa mo tuku sese nangati bash ni so alinda sese ka longuni apika na ya ti perika lulu na loro tigatili na yakatimo luara dusu lulinda dalu linda dalu linda dangi luchi si loko sigi yekechi on tonga so loko mbagi to wana nguni akai kati swawe lokwe lokusiya walumbagi chiku na mbango chilo chikungoniso nakutala ngulasu lusara evaporation na bi lusara condensation lo deposer na ndocha ya katimo et puis ya katimo kuwara ngu na bi chiteni mopiti sara na yati 1 hectare mopiti sara 4 na yati 5 hectare mokono gini nombre ni e akumulegi na mochiteni mbata ya katimo humide na ngoiso si ngunza pa pali chipika ngoni ngunza pada
1: na mbagi ngala fana inga gechiteni ya limbisi awa fango ya kabumbi teretala na yati group wala groupement si à la fakota yaka na popota la so ayeni so à la petite sani toyen la so parce que a des okoko ko asina niveau so ape parce que zokoko tenembi fachimbilo ainsi de suite mais ay njonichi la aikida na yachu sala so limbi chifa so
0: mbichi muna mpande tapande so ikirikingo na peko parce que nati mbaiti opération bokasa andu lo unda nazo titene agwazi gondacha keki na yati mini block na kodro apuji duchi 10 15 20 hectares ala zina wa atoka tracteur aga fatu kuna sesenala akomanda yaka alimi na ngangutchala aga kambinala juso kana ngangutchi 1 hectare demi hectare kambinala enila si ala sara lani bokasa asobinda rca asobinda na yati fango yakati kobe ilimbi tikiri dati sarangoni akititene ya fango yaka yesu aga fa so ake mbinga mbrimbe peme eske akpali so china kodroti ya sara siazu epi beta mbini ya kumaseti gashoni na undango nduchinga usi ya mbini ya tenebon lusuka lukuzi yoro lutamula nasi ya katimbi ya kani ya liape aka presenter kulturel so ake inutile me tongana azwa bombi na yati blok ako tenchi kodro meme si zuni ya gina dimi hektari dimi abombi ala kwe mobali ti ya kani akono kono ngotile ti ya kaso tongana motuku angregi singu haichi mchu onani akugwana yati mini ya kaka loko gochi perdre ancora pe akoni la useni ya kana kono mingi anyama londo ka chigachili na yani chibubape na otani ya kaso ala wafango ya kawani ala ke kandi ndara na popochala na ala ke pika patara na nducha pali so ala ke nanina ala ke rezudre nina ushoni ya keso awa kude kwa gasu akuwarala tu na plasako na akegona ala kwe aga mem shan ekol peyizan chinjolini ya onsu ikisara kasu donk zo kwe agwe pali so mikinani gizmi wara solusyona pusu inakomanda ya kaigo ibalu so kasu lusara njoni su asara si ukuni moinga tonga na keke ala bombi tere mingi na ndoko effet de bordure akada effet de bordure sou pou pou sa gasou pou pou na pika akeke ti tere nisou ako beti tere nisou la mbugia ti tere nisou donc ala ti tere nisou croissance ta la kende me bute ala ki tene la protéger ala ti yani ala sara yeso atene effet tampon tout sou ala ti yani ka ala mba kona ala linjoni na ala ti gigigi ala wara shock ya kobela ou ala wara shock ti ndouwa ou ala wara shock ti pou pou na ala protéger akeke ti mbegi ti yani ake tonga sou la blok parcelle ak tu dit très avantageux na que mon rendement a konon sous ces zoko agwaza demi hectare na tibako na popocha jojo na nyamaka bina gwaza 25 na tibako sous a idia pe
1: merci ton na ki ton so ton na la si la so ni mi tene a pousu na tere cha wa fango ya ka social ni da ti zan pe na ko de cha la so tene la bumbi ton so ko ti fa ya ka sala wa te koni
0: na bi afrika ikina kali ton na imba ti sala ku sala na azu ti fango ya ka sous imbando na ikra ala sosi ala ye ton za block fairland de parcel cha groupement azwa ye ti bombi dape ton langu ti sukulangoni ambini ake agape langu ti lungoni ambini agape langu ti kongoni ambini agape ton bondo ye na zando kwa we chira lu nanduni wala kani awe ti kangi chira lu nanduni e kina habitude na yarsi ati tene i bombi tere sara yape makobam na ti association na groupement ala ke kuji mbangati ye ti bombi ndoko pe me ake na ala wa gosinga swak mu jiji singa na i na akude awa akude kwa soka na leti akete kodroti fayi ak na iti tene itombira na aita awa ababati ya mamati ya itati soka fayaka ti fanala njuni ti bumbi ndoko kuta pale ti soka kanga legi nazo ti bumbi ndoko waka tene ti culture ambini ya tene ababa na mama sungu chala omingi ya kazo ti yoro ala tambla na ti yaka yaka ni yaka liyape alor ku yaka kachulu na meni yape maji lukundua ketenti mene na kikiso Yesu wa nduwa lape tona iguli ti lani na sarango kusala na nduchi kojo kapati proje manioc ambina itati ti university soa batene ti sociologie anthropologie ala sara kusala mingi na nduli na ala sigina liste ti a consideration culturelle so iri tene a presenter culturelle soa kanga ligi na fango yaka na igu nani ikiri fana azu ti kodro mingi ti tene ala zia kodini ala fayaka tongana so ikifanala donc yesu ikitene nala akititene ala susi par exemple ala iti bombi ti sara yaka ti karako oko ala piti bombi na mbigi ti ndoni nduso mbini yesu migrisa usi ak ndo domaine foncier na keti kodro akababa ti atarati atarati ila zana ini ilingi ti zana mbina zo ti tene igasi wara 15-20 hectare ndoko ape so kwa ke pali eso aba gouvernement ti tene aleke tene ti foncier agricole si amulegi na zo azuna ti kodro ala so ti fanju ala piti bombi ndoko ala ti fangongo ti karako ala piti bombi ndoko ala so ti fa gozo ala bombi ndoko ou bien afanala legi to na mofa karako na pokuni ikoiga na njo na pokuni ikoiga na gozo c'est comme ça il petit tene ikono fango yakana lingo ti kobenarsia
1: mbeni ngobo e ki da so petit zana se se ti tene yeke ke a pusu ala na terecha u tongombela so se ke sa so pe mbeni ngobo e da so petit fanala choni wala danger ti so pe
0: so ke ko sala cha ita chichi agda so la sara de jan juli mingi awe mbeni penre ko de so ikinani fa de so na ndo ti angongwa to le muka ti angongwa moko ara fa de so a groupement agri multiplicateur de semences na groupe maso ala kana ya kachala na mingi ni ake aita chi a ONG la ka apuyala obato na apuyala ala ifala za ya kachala ni ndoko 2 hectares 3 hectares 5 hectares en un seul coup donc so deja ak mbege ti ngurungo yeni sola atonga igwani bi sala mandala inga njuni ni ade ala ka sarani mbeni ko de ti sarangoni ak ti kaya petit tombera nala ti sensibiliser ala ti sara tene nala ti fa njuni ni nala na shoni ni nala mbiso mbi sara tene mbi Abduti lo mina bangi ya pena ak yaka la babati mbi ya sara si mbi wara na mbiji kwa na mbiji juska mbi sindu susu. Na andu su mwke ba azu ak zia yaka 10-15 hectares azu use uta bombi na koton. Ala bombi use uta usho azia 15-20 hectares ndoko. Ala su ngangu chala da. Mangacha wala tene angreso chitene mozani ifu yakana kono. Ayoroso mwko pompe so chitene sigia lina achi peri apa ifu yakana kono. Na sara si azu ala zaya kachala ndoko. Donk aunda chitene na mbege chi iya wakudekwa imu wangu na azu chifango yaka mingi. Na mbege chia dasinga ala sara tene da mingi. Na mbege ti awa komande nga usi awara lege ti tene a facilite na zo ti wara ndo ti fayaka paske na kete kodro fadesu mba tellement kwa zo fayaka mingi lege ti singona yaka fadesu ayo tongona ituka a teknisien ti tene agwa banga yaka ti angongwa yaka ti ngongwa ni ake 7 kilometre 10 kilometre na ya ti ngunda mbanga ti akiti kiti asese so nguru tere ti kodro ni kue ala nokwa we so atene ala limbi ti li encore ape mbanga ti afa yaka ni ahondo ni na ninga ala ga na pale ti biangondo tongana fa yaka si mo ba luku oko mo za sese ni awu tere ti lo akeke asigi da arasi na sigi da asara si mo kida dans 5 ans 10 ans le petit pingba me afa gi mingi mingi na poko ti tere asese ni awu nokwa na azo agwa yo na nda ti gongo na yo ni asa mo ligi apeti tene ala azo abumbi ndoko
1: tongana ala fa yaka ni plasa ako nzu ale kambi ya ni toen eske
0: pali yake dape mbanga ti ake yaka ni ake ti kwa pe mbi na mo ina aita ti kwa so igui bon mbi mbi ki nangangu ti mbi ti fa demi hectare mamu kwa nangangu ti mo ti fa un hectare et puis afa ndoni awae mamu un hectare ti mbi mbi mbi demi hectare ti mbi zoko kwa sara kwa na ti yaka chilo zoko kwa kolengo ti yaka chilo ye chilo ake chilo me njuni ni ake so ngui so kumanda yaka ake ga ake wara mbi na mo kwe na ti yaka ni ake fa na ye ti sarangoni tora yaka rambi mbi kukuna mbi ki chimo kame yaka ni ake chimo ake ti tene bombi kuta yakaniza ndoko wasi isara ini ndia unzi ya wasi zoko wakayina wasi kambia pe donk zoko ko amu terechilo alimi na ngangu chilo me izana terechimba yakana duchigina terechimba terechimba terechimba juska kono
1: sufadala fatene ni kujo so se kom si zokwe abugi ndo wako afaya kani oko ipi rondo mona ati zokwe mena tiso alondo tizia niso inga ke fadeso zoko ko igemu yaka kete kete na terechi teren biji tendona kono si beneficie na akode kwa soe fana ingbachu yaka na
0: la la legiri la
1: eke luchige ti wute ti na mbeni kete mozoko so David Bema muna yawe si ekiri na tere ti mezana ala na ya ti pikango pataka ti

0: Meni eso ibala susi ya kigama kwa lilaso sitenechi ya kwa lechi ya biyango chundo so wa iki angu angwa niso siyazo iki muni so angu angwa chiso wala la sape chitene ala konsiye na wafango ya kachitene tonga na lalu ya kachalangasi kwa lechi biyango chundo wa nyengere na
1: kuta wangosu mbiki muna aita chieso wa fayaka mbiki wala chitene ala gui ala vongongwa so abayani tonga na muguna terechi zoso wa fayaka chingongwa loke na mbini mbichi na techilu mbichi chilu unia tene attestation chise certification. Soa fake ya katilo su ngongwani lo gananina unasem abayari na yachi laboratoire na tenetonga na moluni ngangbu padi bale gumba ya na mbasambala akisigi wala bale gumba ya na gumba ya akisigi wala ngangbu kwa akisigi. So mbambi tisu mabeti mo a sajiri mo kruar nani mo yida nani ke abayesu mo ichi mungu kuchulu suwa kisigi. Tonga na mwara marambi chitu suwa pe kojo unda na ichi lichi mo eske yesu mbi vosuwa kuchi sigi gigi. Biti tena mo mbini mbimuna mo mbini pande. Mo vongongwa. So si mo inga ngangu chulu ape. Na mo gumo lu ake 40% la sigi. Afake na yachi ngangbu ake bali osho la sigi. Bali omenea sigi ape. Si mo mungu ngangbu so si mo lu kamba timo. Tonga na yechi karaku. So mo kuluni na popochi gereni akoko ake 20 cm. Na poponi ake 40 cm. Mo limbiti wara 525 lin. Na mo multiplie ni par lin so alimbiti tene gereti karaku akoko na yachi akatimo ake 12,500 pieds na yachi 1 hectare. 12,500 pieds. Mais ton gana 40% là, sigi, ça veut dire sur les 12,000, mon quarante de gui, 60,000 là, sigi. Voilà, mon quarante de gui, 40,000 là, que sigi. Tangati 60,000, nous, voilà, 80,000 pieds, ni, à kadape. Kanda déjà gui, combien manqué, moi, ouais. Donc, yesso yir ni gui, tene pouvoir germinatif, avec indicateur, kouta indicateur, ti tene mon luna yaka. Fadiso, yanka, que, kanangoli encore ape. Moko mungui, énergie timo. Moko dépenser pata, ti tena kobe. Moko futa zouti sara yaka, aki, yake pomo moko vwa kumba chile kina yaka aunda na mochiti na ye kosu mosara sumu warambini na pekoni tona lechi mavuko si mumu shuni ngongwa mugumolu mopute waranjuni ni yape na njoni ngongwa ni iso atene semence certifiye eke gile geti tene lu una nduzu a on semence paysan semence paysan ke so awa fango yaka kina ni ala lu ala zi ala ko ala lu me semence certifiye ni ake sosi i bembendo na pekoni inga ndoso lolondo da inga zoso afayakani na imuni igai bayani ji na inga kulungana ngangu chilo imumbe china pekoni imuvoni molu ake sigigi yesu mbiti wa awa fango ya kati sarangoni fatisula
0: tonga na kuta wa enda chi unasem tonga na elasi unasem aki inga poko chi a bipete na franze trasabilite chi angwa angwa niso sala inga tavwe paska la peta chambe cha ome tanga te iso isaka eske la inga ni
1: pendere hunda mingi itaida na yati njati suwa leketene changongwa na hersi ya togora mohita ida mohichi gati sara kwa chingongwa atene ilfu mogana unasemo deklare terechimu na nguo ichi deklarasyoni mokufana ii mohichi fasuma mufaya kati sumansu oke karako 2 hectare njuu 3 hectare mwara sumansu nanduwa mufana ii proof ti sumansu si mohichi fa ya kati sumansu R1 akunzuni mumu sumansu bazi na titi ikra togora ibambi titi mumu sumansu de bazi na titi ikra pa itene ikimuligi na mohichi te mufa R1 pe ngaso atukazo kwa iti mjuni ngongwa na titi ikra mofani ngoko kwa mofana osu irifu mwana igawa fadeso mwungi kongo iti mwungi kiguchi mwungi chika baya yani jikuwa kunzuna wa esara mbechi mwuna mo memuzoso mwichi kanalo ifu motena ji mwichi kana Monsieur Felix mwaka motena unasemgi unasema note ngongwa su si mwuna titi ikra su si mofani su mwaka na Ita Felix. Ita Felix ya chifaya kati ngongwa chikani usi. Lugagi ulufani. Ani mudi mungongwa su na teti ida. Ida muchi luna teti ikra. Nila simbi kumbi muchi mbi mbi kifani su. Ibayati mbi ya waya. Bayati sema su mbi fani su awe. Fadeso zosu mbi chikana lo. Mikiri mbi jambi tenegi. So akelegi chi trasabiliti hila. Ala so si ya kevoni ya kezana chi depo. Si ya keka. Ala keziana poko chi ambe chichala. Kuta suma su ala kenania. So akonomingi na chi depo. Tala su na poko ni list chi ya producteur. So la vona ticha la keda. Na ti liste so si tonga na producteur ni, ake producteur so si y suivre lo ape, certifié seman si lo ape, ike zini. Don angbagi ala so si y baya kachala, ala la itene bon. Mo zuchi kango ya kobe so ngongwa so yakati mo nak njuni imuni ga baya ni awe fadiso mo teni registre ti magasin ti mo na mo teni registre ti commercialisation ti mo igati bili na nduni inga sima soro nando ala gagi alona techi magona techi zozo ala gavoni ainsi de suite. Yesu achia ilasu akuswa diwara etiqueta pe. Il faudrait que wara etiquetiza na teretia sac na yacha sac. Tongana sima soro igai muni chigabani na laboratoire giausu izambi china tereni. Tongaso resultati lo giatina yetene basak so kaswa kunjuni. Na moichi kani simbe chiso izana terena yani soka dape ikenamo mobanda ni lasi na ngusu aitatia uenje kwa yakiri na yigi na munda chitene unasemla gufadiswa duchi makunji cha fuara ikitukazo mem balu kuna yacha kita kodrochi tene ala bembendu na ndo cha fuara chi inga sumanso alu na ndoasi ya guna ndoasi zwa la voni kwa ikisara nito suna yeke na yeke mako bake anjo na sumansu akumuya chikodro onangwe ni sumansu
0: iunga nala unda susen ya penda chiso ibete mingi na cha fuara sumansu ni azuna yike melonje ka mingi chako benina atu veno epe akpalea yike gaka ngana poko ni mingi nda chiso si chi inga itene ala ke bembendu na ndo che ni tuen chitene agatis na langu cha fuara ni ala melonje ako beniso na atu veno na pe
1: wala pande chilasu mbitena tano mbambi za kutukutitimbi a teknisyen on aniti bembendura terecha mina depo swate na kana 5 kilo na yin mingi chi azo chi kango sumas na fuar akadangungu azo chi kango piece detaché azo chi kango sima na ala guna gara ala vona ala jani ala dona we ala guaka ndani la itine na ONG ala fadesula ke luchi na nduchi gara ti ngongwa pe ake unasem la gwa luchi na nduchi gara ti ngongwa monsu mugana sumas muge ibayani ya pe si I moko nambitia kwa pe mosu ikizimu na njia mulegi na hii atene aturu kwa limbi chimu suma simo niti binga usi na njia mulegi na hii atene mozu sumu vomara suma stonga so alimbi titene akai kusala chimu wala kanga monga usi chimu mbetu nazo si ala penja ti sara si suma satambela mzuni me ike traceability ti suma sini ike garantiri na ya chimu kwa kongu se ngu utape za igujuska ngu kwa we sifade sumo bake azwa kekembe tochinja na ike garantiri traceability ti suma
0: Pakara Felix Alabarem aiki gandoshi kingwa tenso sibiki na ala singila.
1: Akinambichi muu singila na mungu mingi ita edasu mungbachi yogoti ya komanda ya ka na aketikete kodrosi ya zukuwa kumati bata aku lichi fango ya ka nzuri bibikiri singila na mungu.
2: Kwa singa tifango ya ka gana tibatango anyama.
0: Singila na kiringo na tene swala ndushiki na nina unda chie su paka Felix Alaberem e binamecho wa mango isola eke kuta wa enda swa eke bando ndushi ndo kwa swa eke saka angwa wanabe Afrika ala lundo pepe

0: Tiriri a tondani titen a kiri keteketa wena ya tibatati bonga suswa yo kilometre mwambu basambala nandoni baloku na batati bongi na pekoti ya batiangu tia kwa lesosi a yengere batasu na bagenika lasu akotazo sikodroso a kenambage kake sara kusala mingi titombila na yati a bata ndendenga na tereti ya wabe Afrika ndendeso a kenambagenika titene ala maitene tisiriri nga na duchingondo oko destin de bonheur wilikon a sarambeni tambula tikusala na bonga su
1: na pekoti ya bilaso si a bagigi na ngusa ki use nandoni balako na uta chisi na ngusa ki use nandoni balako na mbasambala na batati bonga su siriri a tondani ya wetikiri na tibata su so wabe Afrika su ya kelango na mbagi ge ungo chala ganduru na saki ngbango ako nandoni balako na vaka chituko yu a kretienga na amizilimi so si kojo ala ikitene tene na popo chala pepe a limbi laso chitene atambula yamba a ikitene so si asigi na yanga chi el aj umar abba makunzi chibumbi cha mizilimi iti bonga su
2: siriri a kiri biyako biyako na bonga su gini mozo ondo mena bi plasu kuma ichi gumogumbeni zu ako jita enkete mozo edape donka otenti yo mara ambena nyetonchiko su vana ankora pa gati lani so banga su gisu akegi amena zula akboto ya iso agarani na igi siya antete amena zunga tonso amena gudube ya pocha patara patara su igisarani yala mja patara bichi zu wako kwa amani simba siriri a kiri
1: na yati mingi ti avaka ti bonga su awa be Afrika su eki nambagi ge aida chitene ala kiri a china yati akwale su pepe armo gekpu aiki makuzibata ti bavaka use ti bonga su
3: ipedra fami mingi na pour ça passer amena zusula na kana moyen tala undi lasu sika kiri bien bien et puis na bangasu amenge ti code droit prendre conscience chara wala chrétien wala musulman et encore ti matin ti birap linga su siriri akiri bia ku bia ku na sisi bangasu
1: Chite na sera si siriri so angbala kwe. Gouverneur tigba kontro ti o ubongi Victor Bisekwen. A faso akota si kontro ni a ike tombera na awa be Afrika so ke lango na mbagege. Chi sera si se duchalingu ti kiri diani.
4: Kwele ati an kontro so. Foda engangu. Tua so meto akmanji ni ati azo. Men ya yeso kwe. Iye si siriri aduti. Awa li kontro. Goy nango inala gebo mitere. Yege kasa tere. Mieto ama mti komite de mise en œuvre préfectorale de la PPR. Ala ke timina terrain azo, ala ke pika patara na ala, ala ke fona nila ni miti sartene, ala li somo na pokotela.
1: Andaka, siriringa na sedu cha kiri ya wenachi batachi bonga su, na peko cha chiri sosi ya chingi a kretien gana amizilimi, si azo agandu na ngbango oko sosi ya warakwa, bango ndu cha wabe Afrika soye kinambagi getila su, a yeke chitene ala ba maingo chibata su, desta de bonheur wilikon na kiri ngo na mbagi chibonga su, da fono na ndeke luka.
0: Anda, ala soye kina ya tibumbi ti a ressortissant du Grand Ouest, Stibé Africa, Sonandoro Irini Urgok, So ala Londo na yati batati nana mambere, mambere kade isangamba ere, mambere, si akasa, teneti kwa leti nzoni dutitia wabe Afrika so akena yati batati Equateur. Ala tenetene so nanze soan ona batati bongi, na yati kapati pikango patara na awa gosinga so sibumbi so alekere. Ala faso, awa be Afrika so akena yati batati so elondo ti direni ge, ala ke dutile na le na akwa le mingi, na tereni, bubango ti lege, teneti anzoni ndo kwa tiseni so ake da pepe nzoni warangangando ndali ti nzoni duchingo tia wabe Afrika kakwa kwe ake da pepe Anselme Bade mokonzi chibumbiso atisa kota zi chikodro titene abile nando ti awabe Afrika

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazu kwa sekema dafonono ndekeluka yeke nati ushuka pa ti kwa singa mba iti be Afrika ti inga su sitila su yeke saratene ti zango na sisi a mission chrétienne zango na sisi a damanda ngombe ti nana gango ti ambeni a kubila na ti kodro sisi ti ubongi shari.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Kutaraza vimbembili so eke gindatia inasinda giti bongi eke giti mwaboko na minati kwa singani. Kutaraza vimbembili ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis mbibara awa mangoi.
6: Aike nanguti nye si ako jwa mission chrétienne asi na mbagitia yakoma adindi. Nga na sango, nga tunga na iteneti danza pa katolik.
7: Mbia ni akena ngu saki use, ngu saki yoko mbiti tene, kiri mbiti tene, akena ngu saki yoko. Nga mbungumba ya, nandoni baluse mbiti tene, si a mission chrétienne, wala a danza pa asifade na mbegeti toti kodrotie. Ton kozo wazu su asifade ka ake administration koloniale. Enango yusu administration koloniale. Abagigi na mbegeti toti kodroti yawe, iyo tongwasu mokeba a yangati nzapa, abumbiti nzapa, ndidindi, agande ti mufadelege, ti mupokotiala, ti gwani na mbegeti to. E na yati kusala su ala ke gwenani azu ti mwenye nzapa su, na gungo li tiala la inga ke administration koloniale ake deja. Kawe e tona anisi ake administration koloniale si ake baandendo. Nando tiala titene a protéger la langue bangatisu ala ke nayi ko titene a batala e kozo bumbitin tapaso a sifade na mbegeti yakomaka na mbegeti kozo tia yakoma a sango a dindi ake bumbitin tapati a protestant ala la sika kozo si a bumbitin tapa ti catholique a gande ti gatiala na poko ake mbeni Madame Soirloa et Becker wala Baker Tongaso, si le gande ti sifade na sese ti wango, na ngu saki oko ngbangu ngumba ya, nandoni baluse na use. E ngu ota na pokoni, le tonda ti fango teneti nzapa na mbege nika. Ake gi na ngu saki oko ngbangu ngumba ya, nandoni balota na oko, si bumbi ti nzapa ti a katolik a gande, ti si na mbege ti toti kodrotie e ake mbeni bwa so eritilo ake ferai la si lo sifade na mbege ti wango ka na pokote atambula so lo sara na mbege ti bangasu e lo sifade na mbege ti wango e lo gaite ntene na mbeni itatilo so eritilo ake faye si agande ti batone si kusala ti fango tene ti nzapa na mbege ti katolik a bagigi na mbege nika e yedi a bagigi tongonaye. Na pokoni so si lo tenten na bwa faya we, na ti mango tere, ala gande ti vombeli keteda. Tonga so, ambu nyunja pa so, akena ti tambula ti fango tene, ala lingiti tene, ala lango na yati daso. Na yati tambula ti abwa, ton ala si na mbege ti wango, ala gande ti batone si ala lugunda nika, ala lugunda ti kusala ti fango tene ti nzapa, na mbege ti a katolik, na mbege nika, endoso ala ke soro, ambe ni a katolik, a katechiste, ti tene ala fa atene. E ton ansi nangu sa kyo kong bangungumba ya nandoni balota na usho, ake per muru, so aga na poko ti bwa faye, si aga ande ti vo, mbe ni sese, so si ake fade sese ti kompanyi. Mene compagnie concessionnaire là sous Irini ake Interfina et sans le vosse seigneur ouais ake ndusu si agande ti sarande da ti abwada si ndusu si a catholique agande ti tondati kusala et son ainsi nangusa que kong bangungumba na ndoni balota na ngumba ya le kir le voit encore mbenya si seni ti mulege ti na asarada ti na ton abwaga ala langoda legioko ama sœur ton ala gongaka ti sarango kusala ala limbi titene, ala sara kusalanda. Ti dabeti awa mango ebi kil mitene kozo yangatin zapasu asifade na mbegeti to na mbegeti angbandi ayakoma asango na adendi piani ake a protestant e ake mbrimbi na kodroti wangu na mbegeti mubai ndosu si kusalani ama ingangu mbeli tenesu mbienga tiza nanduti aso milonduti tenengoni ake bangondu ti angbandi ayakoma asango na adendi na bangondo tiala alamu amujunja paso aga na pokoti administrateur colonio bangondo tiala ni alabake azoni akendende sarango yeti teretia administrateur colonio akende e sarango yeti amujunja paso wala alake a protestant wala alake a catholique sarango yeti teretia la akende bangatiso na bangondo tiala alabatene amujunja paso amu azuvoko tongana azubiani amwala na nengoni bandu susi ke bungoli ti angbadila angbangatiso administrateur colonio na auxiliaire so na teretiala ala sana gya yeti ngangu me a munyunja paso milondo ti dingo irtiano so wala a protestant wala ke a catholique sarango ti teretiala ake tilonde e ake yeso la sara si beti angbanditi mbegenika atonda ti dingoni
6: nga zavi mbimbili mandango mbeti wala ene ti ekole asilani tongana e na kodro ti angbandi
7: singo ti ekole na mbege ti ndoso aita ti engbandi ayeke da aba sese ti ubangishari kue e tongana si na ngu saki oko ngbangbu ngumba na ndöni baluse tongaso administration coloniale atonda ti ba tongana nyen si ani tonda ti ti lugunda ti aekole na ya ti kodro ti mawani ake so na ndoso si angbandi ayeke da kozo ada ti mandango mbeti so aba gigi ka alondo na mbege ti ambunyunzapa ambunyunzapa la si atonda ti fango mbeti na mbegeni ka si ekole publique aga ti lo gango na poko ayeke na ngu saki oko ngbangbu ngumba aya na ndöni baluta na miambe si kozo ekole missionnaire azi yanga ti da ti lo na ndoso si aita ti e angbandi ayeke da e ayeke bwa so iri ti lo ayeke dufour si lo la lo zi yanga ti mandango mbeti so il a fallu aku ngu osio na poko ni awe si administration coloniale aga ande ti zi ti lo ekole publique ni donc ayeke ambunyunzapa si asi fade ka si azi amu lege na angbandi ti tene ala tonda ti mandango mbeti si ekole publique aga ti lo gango na poko ni e ekole publique so azi yanga ni ayeke zo kue si ayeke wara fade pasa tigo ti ma na mbeti na ya ni kete e jusqu'à na ngu saki oko ngbangbu ngumba aya na ndöni baluomene 1960 na ngoi so kodro ti e ayeke wara fade dipana si da ti mandango mbeti na mbege ti angbandi ka ayeke gi use ekole primaire oko e nga na privé ti acatholique oko
6: me ngbanga ti nyen si atënë ti mandango mbeti ayeke mbeni kpale wala mbeni paradoxe ndali ti angbandi
7: ekole aga paradoxe ngbanga ti nyen ngbanga ti so hinga avant ti tene amunzu poro asi fade na ni ka angbandi ayeke na façon ti bangondo ti ala façon ti sarango ye ti ala façon so si ala yeke fa ye na amolenge ti koli wala molenge ti wali na ya ti anzene ze na kusala ti tene ala kue akpengba na tere ti ala me na ngoi so administration coloniale asi si na ngoi so ekole atonda ti bango gigi aga bungoli na gingo be na mbege ti angbandi ngbanga ti nyen ngbanga ti so ala ba yeke na tokango amolenge ti ala na da ti mandango mbeti akode na andara so si akotara ti ala aza na ala atonda ti kiringo ni na peko ba kpale ni ayeke ndoso e ala yeke fade nduru ti yeda ti toka amolenge ti ala na da ti mandango mbeti pepe ngbanga ti so na sarango ye tongaso ayeke comme si ala ye nga da ti mu maboko na awande ti tene ala sara kue si andara na akode ti akotara ti e ti ala biani akiri na poko ba gingo be ti angbandi la e ye ni ague yeke yeke tongaso ngbi si na ngoi so atonda ti mungo akozo amakanda wala acertificat d'étude élémentaire na azo ni awe si akozo amunzu voko atonda ti bango gigi awe si ndoso si angbandi aga ti hinga yeke biani zingo da ti mandango mbeti na kodro ti ala ayeke nzoni ye me na tongo ndani akaiso abube tela kwa pepe.
6: Singila mingi za vimbimbili haikinga gigisi ushuka pati kwa singamba itibe Afrika ti yengasu aluti inaleke tingwa ndegi kekiriki tiba tene nanduti singo ti a explorateur nga nambena buma susi nokolani kodrochi ubongishari.